0: Yaka, ndinya, miyo kintuno la vile tuyo ulipala ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala muhawa shene mwana yu hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafirikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumuntikele wa hawa na ito kwa huu.
0: Nyungo yaka, nyungo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Aw, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa sa, animvaha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi.

0: ba kinrompa tsara ko mo pa violola ntekuleke athwari ida po kina nku e ko heke wirwa thwa wanira wo wi kiro nera wona rantho wari kan sho mo pa viola
1: Rimanu kalem rimaga, rimanu kalem rimanu. Yani he ya nyu,

0: Muniwa mwakerele makoma swahu ola radi Mosambiki wampula olero ni panya ya mugulodo mosamosa wa onamapa epoma ekani utsirbia wa erati mono wa tai provincia ya wampula erati distrito mosamosa ni bahana mukano ni mukubure muhikati mwemba bamosa ni shiuri o provincia ya Cabo Delgado muhina mamoro luli na rwendo vanela soluana ni ikwerere ina panya ana mawani onamapa wa pieko wa mwakani wote bishani iye sa ovelu wa mirimani ni orapea wakati bukina kwene onikalawe kolera eniri haesheni ni mutinto sheni wawise kiha orata yol henry wa kutakuta ana mawanu hiya to ona mapano pahi masi amurete ni kamosa kamosa mwe prinsi yela ya wampula ntoko mto nyeherio ama kulupa la mbiteko saikumi werati ansu eliha orelo baba wi idistritu muloko ni mosa sa wampula no sa hima kiliwa mutano va mwesa norwa mutano ni orelo la wa kolera na iweise yo no werati imirite kamasa kamasa ntoke pome la yo na mapa ni wahalua te wahareria ya wone liwa arata ya la ove aluwa mirima ni orapea watrene kolera masi kwa kala nani ana maladudi waka oporeo la oriaka nuva antuna huva nilano ya wakina ku wapanyi oreto wa kolera eloliwa evona etikilo wani akina kunya ashina itoko watu yao ya panyi ni arambu reto la kolera mai nsina ni halishin za makubani
1: Sina na kabia no rosa te kastru kin khala e pairo na nyoto e vila e la yo na mapa wirati mi on khala mwinsana o re ya manaka onya ora phea tari ora o hiu ke ha pe acha o hiu no ya cha na sha na kale no rupati manako ro ko mo khuela ulla ka mama ina ora ya kimraka wale kimphanya mara phaya ni mavi manola omwe hana muri pali awe na manola ni tshimakele hospitali no tshimakele hospitali no hulelia mikhora o kela mwe o manola awe ma firmero avale akena kwa homa kanno akena kwa homa kanno helelia soru no no chomile yo mala soru le ha kuleli hiya tho avale kwa mona manola o pharula pe thotole o cheya Aho kalau mau kita thokir ria thole, opakia thok mana nama kina, uiria opitan hale malaria. Masiwa balo taratari amano le, uji swaya, oleh via uiria kusaga mereta ya mama hekoan.
0: No syukur la mama. Nikurun dan ruyo le lo, nikuma korat di Mozambik, kau keluar UNICEFi, orang apa no? Nikaliluwe, nimiova Gildo, makina, vamosana Erminia Francisco, anak makumiheria. Araibu swamihe totukihe mkwahola Jamal Afonso omake nani nave vitorinu kumpukani na malei hapare kwa rwende otratara mihaka masakamosa onamapa wenu werati inkahaya mwoni anyuva mkumela kaye lela yoretra wa mirima ni mwana makararasheni ya atumake ndi anyuvara
1: meyano katumake lethe tiki na so katumake lospitali wira Agunya parroju la o programu wa kahimia ka merimani merimani kwa kangu odi pia yo rapea nunya wo himia wo ka kubela wo akunya wo ka ha kubela mana kole ka hon lorera ka hiba hi o khala ngupi
0: ama yale nsina na ndriwa sheni ka hay mai nsina na nyu mava ke ba ya khelege microphone yo nsina na nyu wani na mapayola mahola ndabula hula wolel olelo uise ki foretra wa kolera ni Ire rasikina kwene sovia luasa pahini orape ya onamapano.
2: Haa, namapayola. Mi sina na kalupertina parunartu. Owanya kapayiro mwanona tres. Ayo, miana awore ya mwanaka. Awore ya mwanakole. Awaru otana. Tamo onaka chen, mikurakao. Weo, unyamasi chayi. Tera mamaku kina awore ya nu. Onu ware hen ure kuara mirman. Tera o ka kera cho kinum phanya ra phaka. Athula hen mona kola. Enu ware athula hen mi konta sa mona kola ko ma ku bihar hospital ora phiala ko hospital o mi so rupile ninno ninno mona kola ko nonda o le so phila. Mi khura ka chalia o ko nonda philola. Mama ni pele mi khura ka haya nna wa mweke ma firmero wa cha babale eh mama alpertina mikira kami mwana na ware mikira kayo ni mware hen mikira kamirmani teratapo wa bahi namu bahani ndroke ma pa sarki wot ko ha pa sari babale ma hukumeli mararu mwana lo kolon la opila ko chalia mwana le mpaka kontesa ko bahaya alta kontesa kon rano wani mpaka naba koni sukuru anapuya ke khali hera mwana lo khala nkumindelo aa
0: ngahe mai arimu du thare du di wani khali hera ke mahu lansina
1: kana jima zana zakaria nkalona nyoto kihiwa mehayo bayo mwana nkhoro wara yaka manaka uno jantare kurpatha shaka kurpatha le kene wa gashima ka mama age na ore no ora ni hene ora ko ara mermana oni nyera chalo teno le nora phea ganno nora phea ganno ko ajima shima anu awe ko ni he mwana ole mwe avenya sha don chema gali hospital ni pale hospital ni haten teria o helia soru o melora ro hera e normali no kana no le ya no wani ni mpaka ba ka thun kon lo lat
0: asante no so la wi Orada yo lola wa kumako la mawani kondri wa bela bili ha ana mawani na kuta kuta ana mawani so kala to kumi ha hata mitukman akan lesi na kala mahola falume ya kuberno ni bara ya munama pa mumu ope bela wa kali hira na mawani useka irira ntoko seya o kale ko lera hata igine kuye so belo wa merman
1: anne ne kali hira ma kali hira ni bahaya ana o ni himera ba Nika sopeke, niko chake mawani, niko chake mbani, maashi ni heleke nrete para ura para ibitari mbremani mu. Ano vale hii, ninkana orkulyu. Kani hela ye tuye ye nira abani hino lama ila jishamu. Ni mura jishamu kama kero hela shabari tucho onu koku nkeri ami. Aa, rata ala kia nipanya.
0: Yaba ke akala level lege tuile ma ile yomiru hay e ku sheke microphone ile pajere ken yaba ma yala to kan nakula to ama mala ka haya yomi hay e ku sheke microphone ile yomiru
2: ka hiba ya transeta ta ba ya ko hospitali u mpaka ne bak ni muria kayo
0: ah certeza
2: ayo
0: ole wiru am tonyer ke masini
2: ayo yo ta ba
0: hiya ba anni thari hela se si deliwa am phaka
2: kada ni ru hospitali u ak ni thari hela
0: yanye kama yale nga mai insina ni vane la mwa kole ra ole lo no kmelo na mapa
1: rita jaime ore ton hi mi yo khaji ni miano wa hiki phanya janero dia binti singh kari ni pro na ria kan no komani elile simelo komani wo kolo mo rapea nunya ko khumo komani wo ko rowan phela ko wani mo khaji ka hi phia e wo rantero rapea kanunya mano ka hi ka hi ro hi hospital na sana ka karo hi hospital na sana ka ka ha phanya man primero ka hi ho mi soru baba lo kolo mo umphaya na fasi okuma e wore yompaka ele wore la phaji kino sukurela kini sukurele sabute o kita ratari nana puya kaha sukurela baba
0: ah nyo o phanya ni mansi nyene
1: a ki phanya mansa ken
0: masi mahaya ya wani heria sa mahawasheni mama lo anyu apa kendra sai maro ure thiyo mari moja ula mavindre wahimiriwa
1: baji kinchuela karumura kiliaka shima
0: kata medike
1: karumura kiliaka shima ukifanya ka onyan ura phea
0: ayo so kala sini himma mapuru makina kwene sini kumela wakati bukina kwene na konwela ukumihera kama kacha miho si himma so wothiwa umeoneke kole role atuna kono misiwa kole role oni nka hanyu mone lwanyu kala nyu toko wawereani muro hospital imbona ba muriwani uri hai tu sini himma
1: eh kwaji mi kichuwele virana ka wumkhanya miki nira poti anapuya taki khanyale kala wira na riva tuwata kwaji ka hikithuya nyikan lake kwaji ka hikiya yala ke ekifanya ka erete yon kinchuwele ni miyano
0: asante ngahe mai yakule kama huyo irwa iye sini himma ibam phoria so sini himma kina kuru ka kolerole si certeza ni uria ura certeza lendo ti kolera neo kolerole kolera ari hai
1: certeza ya ba ke microfone ye kenne nda kenni hela ma sini kenne buzari
3: kuburi ya kamasi na kali hiya kuhela kamasi ni mwe kuburi ya ka kumana ni hiku ni ikipanye kolera paji kahiva hiya kini taratari masale soro kini taratari minki ntintaifu porque timi kona lo retro
0: papa apanye ra mahula ni mula bla kolero lelo nsina naya
4: Janaka Leonardo Joan.
0: Yer mere ke bayano ni microphone.
4: Ah, Leonardo Joan Nakuya.
0: Mhm.
4: Me o kipanya ko lero. Kanu thwela mani hu kunno thwela thwela wileli o jantari win party. Kwat la para kwatiro ora pa ponaka. Merimani. Rota khani operari. Kere cho. Opo o manu mano o rapheya. Ba kulelele aka thowiwe ri ya thomano orwa kimanene ano pawa tsulupajaka mpakhi yak vatskeleta ni kwa kuveri ya ku hospitali yalia ku hospitali ka haku atenteria ta babal nen hukunne karale ku hapili le tempuela kwaji nata tia sikinti ka khalle hospitali mahukuma raru donechese Taking Kuala Kikoha Kapanaka and Atan Kinra to Tokani, Kuria Kavan, Nonella Jamie Panakam, Kahikatwala, Pokala Lagunya, Manopole Viaka, Makoani no Kahitumekininu, Nabuwan Ueno.
0: Asant, you have to go Hakashimayalam Hakumve, Opia Papa. Number Makina Queen is in Tanyaria, a soy Kadla Tunaka Kenaku, Enaya Nipuaro Mun Loliwaya, one of her to a cholera. O hima ibamporia so wuti mapatu wala reto la wakolera. Mbiyo maone luaya, hito kwa apanya na ve evona, ependua mpaka olelova. Itusa nisea sini hima, ikisikaleke atunaka maekekai ya wala wuti wa weyo, mirikushene kanyo wava ha, ala niyo mwote ala mwiyo karadi Msambiki. Mpatu wala reto wakolera, kala hima idulo kanomi siwa, weza kala nimi sa muhimiane.
4: Na ata, omiji yao na ata. Mieno ni heraka. Hii... Uhirata ila kabapua wihu. Buruke ni ini rata ila cho. Esoro. Kaninkala na esoro vate. Elatirina. Nakalana. Mwe maashi kaninkalana. Nakala maasa awo esapau kinkala. Na ikala nepo tukala itura. Echolia che chimwane hu. Nireka na apea kabapua. Owana. Nukolo mobulula. Wohira piha. No apeya na apeya vale bavale ve khobale vale ma epanele ena apeya mathapale wohi phale che tampa enta pin rowe humikina ni phanyaka eretra yaya
0: mama uduli vale ahirwe ke anle sunaya yo khane hinya pa pale aromola sa ipanela wi roka thukena ko khunela ka wi sa wi nyalela Kikala yeye ni himwa, uiru wa kuwale rolokala Ya pavela ya kuleke, ya pavela ya njeke, ya na mwatama nana ya libavale Mwaholo otene, tabu huisa ya hendri babu Kaha ya? Nsina naya?
5: Laura Benino Faustino Nkale Bayro na nyoto
0: Na nyoto
5: Na apewale, kuhi kuna ilaka Chinake lojake pisho, njulumo Arata jina kela kama mmo mungu kuna kenye la jamu mmo kwa jampanya na arata ni kwenye pinya.
0: Ntandi wani kupaliuru amapatu la rito la wakole rangkuma wanya la niwago hira tela.
5: Aya kina wao hira tla.
0: Ntani vari wa ona mapano mbai rome mmo na nyoto pani ni pairo sikina kusei sumba leba ba sinifanya mala baba. Tivi wapo hello rito na sekure tola. Kala wahi mwa maisuri. Oseli wa mai sana wa horo wa kaha kini mai surushini mwesana kwa kanle mutano mai sana shura mutano otunatika Kwa etenta sai, una mwiru kuri yata
5: Ndato maazi ya nivahia hu Minga jampi ya mo Eposu jikina kwa ndato jikina kwa jengpene cho yu kuna idia Maazi ya wakanka jina kata kela jepesho mo maazi ni mo
0: Si wakala wa hinya ya shima ale na shiba pade ala wuli kunyaba Ni hakumbe hiyo orwa kwa talaka sema kwa hila wiri wa Ponya la niwa sa sirwe ka khala na mwe na ri lo kora mrade le ke we hinyi niwa ni ruwa le buka jampe la tiwa ya e mi la tiwa e thini re ya e wana ma pano
5: na we re ka yo

0: motene ukolo murapheya nunya manje kahika yahikana mwana ka manera onrele na takisi orohi hospitali manje kahija soru tharu yone chese ujisu kahiva hiya yo sale ferozu kahiva hiya ileshe certeza manje ahiwiyo wani wo oleshi yo michi ya mumpani motene mavizi nyaka ya hiva kahihi yeria sapau mavizi nyaka hi yeria certeza sapau manje kawe ruwani no nkena tuko mpanya rithota mpe ko shukuru
1: eni hima wiru wa kodero nivinya wonyalani uhiratela
0: eyo enhimi eyo na vertati hina hikunele rumathapa ale ni mwani paratha kukela kamwe ni kumajan latirina kukela kamwe na kela rumwe hini natota pa hinu uja javale noko mpanyari tiare ule
1: asante nga ya papa wa sinche nilise sinivini ya hun ni mgirikuri ya roo seya sakole raya mirima ni mwavyaluwa sinieme loporo mosari yola wohira telani nte tushe na atwani vara ya kumbu katiyo wapanya ureto la oro olelo wa ni nkuma nila hun wika sopa weyo rata yowo
2: aa
3: tawarete
2: na vula no mte teni muhumumu yo kala me for example enonaka enona kesheni puruke hina hana mmo mumuria vuriye huma poso mmo mmo maposo mmo cha have a hime chinkulehu kune kitamiri natapari manishi wewe uo havo reta oreto nifanya heni okola va na panya cheye eskartavele chinichatia ntoko vale okoloma orika masale va vava va okoloma orapa vava va gurukuru ni posui okatha vava va manu vale hiano ereta chowata na mwiwane la mano ele tempo ele la en nama chohulela chia epuri ekuluwe manu chakhole kuluwe ye vava vava poso vava va pumphanya chikataka vava va manu vale ereta chowata hin na mwiwane la puruke khanni kuitari aa manu ye chote ne ye puruke ne wanana ne rakawira enna maya wakachinati enna maya ni na fashtariki epa ni tekella ka e posuele rie ni kuchakando ko wewe no bandike huma siva babu buraka ba akuluwa le akona wewe uwe okatha wewe uwe mano erreta epi hinchuwa na aya bamphanya huma chini phanya kana jiwela kana ashine ne aa
1: mama yohani hinya babale ronyalo moro wisa dishkarta vele pahi
4: ai kweli halai babao athu hospitali amira chaka mapusu mumu kiawa na mirata iye ke hala chama pusu mahura minkuye ni nyalele huye chira ko kwa basi e huru na mave hacha kala thwala kunyali ora walo ni mishera ba ona ka mirban mote paka ya walo ni mishera mana kunyala kuno cheka kunyela ka mapusu mo vira vira ora to la khwate pola halai babao mana inyele ruala twale mira ni nyaka mamwe ni kathala chaka masale miri ye na ruma rele hele se busu ye chuntra ka chigala ka mamwe re ta phinchole hora biriye wala ni ethuye mku ye chiri busu mwe china phanya riye pula o rupe pula ntako mitano aba masale ni muriale o hi khuva o hi rachai o buria dem pako maliha mku china ruma mwe kha china na lima kha china na ita hin na buria masale pa o hi khuva ni bakalo o buria we pa
1: siso ni mpoheri ya ni vanila kama hawa luwana ni oreta wa kolera ni rita sikina kusene sovya luwa mirima ni orapea kumelo ona mapa chiridhi ya wairati wa mkwaha mosa rati Mosambiki olakanyi hawe wa wia wira neleke maswa na mawani yala okalihiriwe ni UNICEF wiriliwa ka waku vela seji inashankia ana mawani ntoko irita seji ya ipwepwete hata iye sa ipalua sa epatu maulimu nkuni. Kwa suwe la wira mohinya mama yewe kala yile anamute komiteko sekumi anivira vira maporo ni mumbria himie mike champiani anahela mumurete maasiale atunakatua anikala sana yo hiru anamawani nira lingi digidwa ohime ipamporia uyale moneke

0: Moçambique não se resignará a ser apenas um exportador de matérias-primas. Assumimos, com determinação, o compromisso de transformar os nossos recursos naturais em base de industrialização, diversificação económica e prosperidade partilhada para todos os moçambicanos com os nossos parceiros aqui presentes. O verdadeiro valor dos nossos recursos não está no que extraímos, mas no que somos capazes de construir a partir deles. É neste quadro que os setores de mineração e energia assumem um papel central, não como fins em si, mas como instrumentos estratégicos para a transformação estrutural da nossa economia.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Mala uria nei hapari sai 4 ora di shikwa na shirikantena nasionalu Maputo uniwa ne hakumve uria ni hapari utulina uria na programa ye bane lo lava wana musinyala kumelo distritu yo werati sisa nindrawa osinsa bane lo la mustudu marad Mosambik misoraya wampula
4: pole ronyala É preciso o cachopa. Direto ao coro, que o rica. O com him era que o irava, manirenhava, nihanere o cólera. Cancupadi. Nimo mumpalo muana. Porque mas o era tancoana, cunha, o bahacaue. O ira oque. Cahalekinani. Interreto o cólera, pio opiha.
5: Enivera é mawanimu, yadilacana mawana quaela. Kumele rida ntoko se ni uroka wakala mama kasa kandia ya kole role mnawe pa mumu wa ira rilo maizuri para maizana atuame mula to maizana uroa mudanova onatika to haku
4: na hane rachao kureke mwichuriba ya havo ya kocha kocha ya nachutari masi ya kumele rile ya walele manifesta sawile virakele ya projeto le kia waleto pano tampe mamuromwe Nanya onyalela pirala ni phanya ke ekolera pale na himere na wiraba ni nywele masale na phala ko katha atamana na babale purike mwe chini kathele huye ma wari sapau wari ser lese chini kathele hu jote chini kira tho machine mo mokole thanna buria ye hi wanno orucha babale atamana wari puswi Onyacha, então ia tuyo pindi panhe kolera himani humu na mana ni hacha ka uraba ni koso peke khanin tunela na khaniwa na haba in kupali ni kuma na ka wo khale sale gera jaba khim him pe kolera pira kam anamu ratela
5: asante ikina kusene sinshen ki amure te ipamporia yese ni himma so woti wa uraba ni ekonomi si wa kolera Nika hao mwa mwano na ba, mwenamba papu, mweerati mu.
4: Mweerati mu yopia yo himye himye yo. Mwiri ya elopwane na alava nokela. Na kubeya. Nisalu machayashi ichamo. Hii na himere wira. Hii kanna mwona ntuwo ilale wira miyo kela ba. Nito nyehere none. Kanna tumona. Kanna tumona apa sarale. Chenchu elo himye himye. Oba hiya nretele ria wopanya tui yo. Okwata nkuya wopanya, omara omuliaka, opanyia omanakachia, opahia wivia. Entinira nea.
5: Ayo. Nimpa heri ya nivanela ka soluana ni mapatu ulua ureta wa kolera. Ise kihelo ni sikandia huuva rauurane lao pelawi nasa kiha mawani. Ana maya lawe arana naka naba pale. Eli terkumitari umano nannu. Iyo kala ehiriri ya ulipi heru hinya na venate kinikamutana onyala wolu wana ni iye siniwari hiwa anamwane iye atishikartavele namuru hila siwa kasala kasala moropa hii wari hai mwahola
4: ekweli hii na atotele cheye shikartavele iye puheri puchari heke pasia na kola na cha ako okola ni ya wewe murole ulipana hii utetola ba nirelia na mavyule okori hila chia wewe kela chia wewe Pano, nyenyu ni himeri aneke iya ona kahi ukumiha kama wanyu hichichota khala pararana tha murehu waloka loka mashikubanachi vela kankupali purikila kwela namana ni hura ni manani holokiha akina kwa kampavela akina kwa napavela
5: Gaya, papa, el líder comunitario una niña viruva. Actual, la rima de Ramón. Acá la quena con Ramón, no me quena con Ramón, no me quena y yo que se me con tu cosillo. Y un toque en la venama guani. Munama pamu. Echeni. Eni barre.
4: Eniri.
6: Eyo pie, un hima el líder va. Porque. Achina kuma ke perikata wewe uo akunya uilia epa ma sensibilizara cha anamma wani mwani aka certeza esapau uilia va epalastra jimpaka huya mawani mmo mabaheke nabake certeza esapau maishi nana kopia uilia kanimpela mwana niwane laka na hele maachi ni burie mano epara Una proveta arrivava ma quello un calagati hiano mu mani humu novela vela cha ala makhulu paliala ni hole la la la novela vela
5: akura nkure
6: ah
5: gahe mama wei wena rukunwer ah ni resa iva ni mpatire kumha ya wari kwaloke okati wo masa masha yamme
7: na ru kwaloke baba himya papa la ura ukala ura thwayo mawani mo ana himya ura kole na wania kwaji athwa ya kushi ya andesha ana mwana amantaria ura ma mantarki apovu kwaji na kusera mpotolo ura vanyu moni wi hera kole rava na wivani yole kwaji athwa ya yale shaka jithwa ya projecto yo kwa kwa machaka ura in mpotolo wapi hana potolia mano hi anu kukhara kwa kuram kore ma ta kho tho en loka la po sempre kukhara kai hono ne
5: Ni pajere ke yutu no nere ko muki seria ba to gnin tike laywe
8: ara ka pepe
5: ba re ke ba loke ah akara ro du lwan yiwa mayale na mayale ala bula ba wulu ma kan la nyuhi yawe radio lo hevin ye kim mulela anje na hala yete laka
9: ah me kana ba ke la wira mani mo ni nyora twa ya wa ba le o mola yani wana la mapento rera ya wana serdezo sabau tambai mi awira mai kan ne sabau ile lanya ke ni tora ni kushake tora ile kusefa ka khianya wela wai kan mele sabau ni ra kura kina ave kala mani mo uira ba ni kaso ba kasi shamo ni nyola twa ya balo hela ma shimpus ele shimpus monradio ni wa molaka ya wana sabau ni ile shelela serdezo ni mwakeleleke Wana ya na thari hela no na kereta yo shikina kuyo charo khala ka wira u shinini biro tulin no masa khaina thari hela
5: ay murukoraka ay mudu thole mani mana yo bari ke bado kenir ke hay
9: me dam be gina ve ke da ka jara ka jammo dam pe or gina wa gina ko dam pe latoy khala na ni shoro magana ko onyela mbalasti kune kina kuna rhela ni shone kuna magada onipinya rata din de pa ji jammo
5: asante edike herke ne ero ke afni kama ya lava gaya va ndrola blasa ro kadiri wore musaba ka thiuni mashamashi aka ya khandia nyuhia ni hala netela ka tv okhale munamba babu mano na mumu hata mwerati mumu othene na mirowa pahi rowa wa halua ni rukuria ka pahi mpaka omiroti na mpaka otinepa yan lenda ni maproma kena kwene ni uwa humrati omu
9: na mo perere mi na mo anu tene okumu anona na nyoto aretiru anamichi alesha miroti atu tene ni mantari ehu wana mapaba ba wakala watistiritu wa ba Nika sobe mushaka nika sobe ni nywele uithanya uinyalela nika sobe ni radio bale urani barake fulano khale fulano eyo hira
8: kulia ka wena kwa phela ka joro ra yo bano aniwane le yetu ya ya makhi makhi joro ya go moka wa le uni ka wela ka ni nyele wira porque hi ada system eo o wa ni en toka etu ya lesa muskatero ra ha mo khuna lege ni wira ka a no ma phelo khala muskatero no ma phelo khala certeza makhi mi joro yo tsheka ba khaya wo ri ri apti maune sha o ya ka ba khaya ni nyele na tsheri yo kumi no peria ka bana ma wa nu tena ro mara shara khumana yo tro ma no na na michi ni ka so pe na wa ni ya mithale ya ni nyelo khotra na tar hle ka hata mes kar taru na man taria mas kar taru ba ro phelia ari pa ro hiero ni we herra ma pa ro mo tene mo ke no peria ka tio ma fir me ro ale ire li avale ma pusu mwe i i hie tho a ko le mo ba ira ba mi rata yo ari ba ma pusu mo no vela vela cha i ni phatha rata la ba ere rata opi ha ke hit ni ria e ke na man tri hola ke ran ran hospital o re gina ke hit ni ria wa ko lomma ba le ba pe no thupulo le wa sile ne a pancho la che ran thale ola la pe mon ha ya ba
5: ko shi gorela nga ha amma ya le ba le bun le tin nenno mo lu maya mo hala hinya ka ani ba he miruku
10: mi ana ke don la wora miruku cha pi che yo e pro yo thari hela mamo mo mele ya kunya ni wale pele sawira nya kunya male ba mo enti min zarti ma ba he mera chela thal man fir mer wale ahla chan thale ale mani continue ritho e thule ke hima man lo pana man lo pana mej mo completar no me mesej mirman kala ka chena we ko lera ke hima na man kanule a wera to komo ki baraka chela le baba nem ba la pena purkeni mo na karu mere ya ka mo hi baraka cho mchuela wera e ba akili kharina ba o were pan le pela ka wera be ke khai pai ro cho te ne son te ni wale ma hola ni khapelela ne e skarta be le niye nye liye ba a e hiya ka ba a me lo wichi su o ma ma la po lo wale hu lo wala le ma la ku te samma chon chon chon ko hiya ba i ona mi chi ba mwenyi bo ner la vichi nye nyura tin re helalel en kwantu kumani ba i ba wa kiriko ke pa irela pa hi banyo mireva ba nkhole mpako dire sa ba partitu ba ba mane monta u oskarta be le kine la ba mireva rie mane monta kirke ele pruele la ba fole ba kurva ru pensa u ba ba ba ba ba na mira na tan ki mira na tie la chova me por sha por ba ko operar yen phulani mwem ki pa chera ba ke la karu mo ye le onu khelen ki khume lan onyo wan wan nu operar hapo yon kala kui huwa woni ria wadi ko lo pro nyali a nyime hu uta wene wo mara ka ba ka ro ni dire a ba mwero folia ba folia tan tachi mwero mpako o tire sam provinciale wo ma we hela to ela no manu makuru ari mwe na mwira ki mira tho manu ma pinu o perra ka ni wira nyuana twala ka ve parti mocha municipale wo ni phanye ke no purka thana khota wira olimparmi mekina khole ba kina phaya ka eskata vele ba lekina mara le mu ma ki hoba kina tota kina mole hipa mo thipela ura esa ki e perigo ma sivan kirena ba ne na rento ka thwa wa o na kontrola na mento pe ma siva ma hiku na loko mo lan tuo wa na tuo hi uria ru ku ti khale ka khone nyu phia na phia wa na ma bi wo wo elele ba ko ta phanya ko faru duela bi yenna papa mana o mantario ya riawe khannim mantar hian bana we possible bana nyai ngali khole ba hinna mona ka man si for setin na ore vamos fazer isso mpaka no limite mana na minnu a mantaria ka ni mesh mi ana makhulu pala la na hele ni ora ma suka ka powa wo ma mantar ki weta ka cha ma wa ka ra pusato ma no mumade pina tela yan rima khiani phanya hiano ana manyo nya ka bana ka bana khumale o posto u ngwa ka ke mphalo lo wa ni cha hi shwera eyo en ni rero ni ria mwalaku on ya ban tholawe
5: ko shi gore
10: ka mwe ya mahala o
5: ayo
10: ayo ba papa ba wo re ra nyu wa ti ke dela si win ko wale wa ko nya ka wa khanona ma bi un kha na na na ne an ta phela ni ba le ra ma shala mwa cho ni era cho pro na na le ma bi wana ku chon hin ni ra cho o pro ni era secretary phula ni hian na tie ya ma bi ale ba khaba ku pa tho ala ma ba ha ka ro sing kam ba ta ni wa ya mwe amwo ku nyene secretaria no arle luva ale wela aya ur haya ba musempor un tanan kina thore haya wa kera wa hiba hi luva ya we alan wira aya ur haya yale no hona bale utes hani cha khol ur ha ba mus control ila ba pap
5: asante min kiri wa shukrani mama kahaya ya secretari atukwe evicho twi mvane lwa hula evitu ahila so tene sia sila bulu evani labunlia hu bark valo keni re hay mwa halaka muhala hinyaka
4: ni manani heko opale lukare thipele ko ni bulisere ken latrina iyo pani rej munta nani phany horeta ni nire reta na wi hi reta ko ko lere kimui hi mala ko hi pani lava pani re hi khani lutuwa te ko la navara na khany rihana ira kan khota khoteke antuna watunaka pani re hi khani nyuela te ko la puawi hu Atona himere na khala yang himere na putune na naka e ki macho ma hukwe na ala bandi diri kanela wa himere nuka ni munchu wela ni hui hacha ke ko lera uni hui hera hi I khani mwane ko lera pani re hukumele lo bahin te ko khani nyuela bo himere ana e pabani manani ha ke khali hera ta e jieni en khala thute no wi wana na mtethu ura e thula no mo le no neto khani nyuela obrigado
5: asante Minkiro shukurela. Muniwa sisa atini kumendria humvani lwa hula wolu wana ni masiaki liwao retra wa kolera ni omana niha wa malamali ha ohimu wa sohuti wa mfatu ulawe o retra niola ononane maha uovia liwa mirimani na ve orapea. Onihimu wa wiru nikorumu liwa maha wa matata ni onana ramu elatiwi onyala. Bukwa hamosa radi Mosambiku pankawo kalihera na ni UNICEF mutenge swa mwolimu mkuni ona kalihera ya anamwani. Na are ni Gildo Makina vamosana Erminia Francis wana mkumiheria. Araibu swamihi tutuki hendri malakala Jamal Afonso Omakinani na ve Vitorino Kumpukani na malei hapari otandria humukwa hamosaru. Nuwasu welawira na ve mapuro makina kwene kamusa kamusa na ve unipanye ni haya Ovriheli waka mkushanki wene yola uonya la Konder otravalele ya oreto ola Mtoko mulika nyiho Idistritu muloko ni mosa se provinsi yalano ya wampula Soopka nyiwano oreto ola orkuma mwaisana orwa mutanu Na mkuluiru nno werati, omwemba, omukovola, omurupula, wampula wene ni mapuro makina kwene Na vewei ya wo ni wakati yo himia huva nno onamapa kusa mimutumo saa o kalo vireka tunia maha wa orata yorola wa kolera. Nto tewa hava nyana huva nalavula saa na iwe ni riha nchene tewale atonya wiri wa onyala o kala toka liheri ya ka otaravalelea wa orata yorola onikumela otepa shwene eyita. Pwaherini.

Mamala Juliana vanilo lava kumo distrito yo werati. Okatfakani pahi na kwa nheria 4 hora ye shekwa ni minuto. Loko miraron himia 6 horas e 30 minutos. Tendo Juliana programa Malelio e Kumi. O estúdio Marrado Moçambique, Missoura e Aguampula. Shekwa ya na Mararu. O Miloko Milimere o Maio Macau 2026. Androni Rona Mbako Katiowa. Onicha niwa Abiba Menraji. Hata Vovoti. Nisipo nawe Etunia. Etunia wata simkumelela. Wata sogona, wata suwiwa. Basi mpaka uhitarikilisha. Mpaka otatara samukali lwawe Lenova Hamaka. Kwao niwiwa vakani samwano. Wiwa vakani samwano. Wanaga wipi nata muona wokimia. Muona otapulela. Washa mutumakeleke ele ngwira ni mpanta opara sa winyo mwirla ka wiko ana mwanuwana hitepe unla ana mwanuwana hitepe wemela sa, si vale vale wana maitoko mba, inupa so wata mana akinako ila bulaka so hiloka umula bulela mwana kalaka winu muiwa hata iwe so tena kalaka wii ono swela so hi anasa we ama hata na titia lavao yo kala ehineta sana tu kaniwa nana ano nkela wowi mwana ko swende wira monya kuli hana samwa ko binre hata mwe ru binre hata mwa ko o hi yaringwe no mphanya mthia na mulavulela ka mwana ole asheni ba masi wakanna bulihana na mama ya ro khala ya binre mwako le kai mwaka sheni vale to mwana ngela wo wi takeke kanne ke pole ni varlo sanyo itusko hi ana sote pa shwene masu mulela ka mwana ni ram pandani mula duanyo

0: Korere unkela.
1: Ayo, pero kati mungene ke heri ya kama musi wote korere.
0: Korere siva tire.
2: Mkina wana wakareka sawata sisa. Eshene nkume lava?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira. Akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
2: Ntoya pe yeri.
3: Musi wa ehopa yo uuma yo siva.
2: Ehopa yo uuma? Mwafareka sawana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareka sawata sisa.
4: Eke kai. Ehopa yoma, eni mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, tisosiva. Mkaja uhani wakane iku. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyo pahe, epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukhanle tuwe mpira mpoko nyo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpe.